Grace zo din pui zai ni a run sak ta khawan ram ti hla ni zai kan ngai thak le tu hi tbc zai than pui ani a fak zel che kadu ti hla sakha kan ngai thanga helai hi wala te nu pa air quarter chon pui pujona te chhung kwa bongkon brigade sila din pui te una zo klang lung le le wan lel nge ni war te salem veng aizola mi te long ngai thak ta mamoy zo klang lung le hian run than saka tin vi kung te website zo hianin puketi chona te nupa meritate chian

cha mari lung lei le upa em than sia ma te chung ko lung lei electric veng a mi te uluk ta kan lo ngai thla ka ta na ron than sak le boka than pui le wala te nu pa cha tla nga mi te lo ngai thla ka ta la pui ko la si pian a ron than sak boka la ruat kimi te nu fa mi shun veng thlang a mi ten upa sang a te chung le zau thani te nu fa dor puya mi te longai thla ka tan hanron thlan sak bok hani tuna tbc zai than puyan fak zel che ka du ti hla sak hilongai thlang u

Phak zel chekadu irong bol turam in lo klang hi ti laron stu kha TBC zai than puya ni pathian fangna la than hun kan mang me ka in la than kan ngai thak le tu hi kanung rengang khrista chuan ti la rebeka sai moi sakania helai ma boi zo ma moi zo klang lung le hian zam pui te nu fa sai khamakon ro puya te chung chol mun PC ro chung nu ngate nu pa upper bazar le la than ngu ri sai lo kana na mi te lo ngai thak ta na ron than saka vikung te we sai zo hian reverend k l rambo ya zol nuam le reverend r j l nun puya far ko na mi de long ai kha ka ta na ron thlan sak boka tin juli nu ma mi mission veng khlang hian pi thangi le than sia mi kor tha mi de long ai kha ka ta na ron thlan sak boka chue la dur klang bel nga hian pa puya le zam zami khat la south som te le nun pui mission veng khlang le vasti te pui le te te dur klang mel nga a mek te lawngai kha ka ta na ron thlan sak bok ani rebeka sai mo in kanung rengang khrista chuan ti hla sak hilawngai thlang u

kan ngai thak ta kha kanung rengang krista chuan rebecca saimoi sakani sai kan ngai thak le tu hi vanlal sai lawania chantu kangai ti thla sakan ngai thlanga hela hi mamoi zoklang lung le hian lalmuan omi kanan south maria lelnun pui aizol veng lai aro ming thangi tui kwal south le biak de ki tau chong kanan telongai thakata na ron thlan saka vikung te we sai zo hian reverend v lerau zuala khum tung le reverend v laram thara zol pui ami telongai thakata na ron thlang boka wanlal peki zadeng hian kuliko kuliko na om israel te unau le manu ni ral te tenu fa lo ngai thakata na ron thlan boka sak boka tin he la chantu ka ngai ti hi vikung te a website zo le mamoya zoklang lung le ten uluk taka an lo ngai thakatan an tan ka hlan boke walal sailawan chantu ka ngai ti la sak hilongai thang u

Territorial Songsters te an ni a an hlarun rem ta kha kalau ku ne ti hla ni Northeast Balpui kau shen zai pol ten lungai mel reng reng a om lau ti hlan rem lo ngai thave le thuang u

Kan ngay thak ta kha lung ngai mel reng reng om lau ti la ni a northeast papui kaushan zai pol te na an rem mani territorial staff song starts den o misang tam tak ti lan rem lo ngai thavele thuang u

chị bay kabu ka che u thu pui pui mo tak rem na siam tu ta chu aninga thole ti lali suan mathai bunga chang kwa a soi hi khovel mamo em em i suan a soi hun lai atan mai po nilo tun lai voin thlenga kan mamo em em ani rem na ti hi hebrai tong chuan shalom ti ania greek tong chuan eirene ti ani bible a rem na ti hian boina atanga philim na mai nilawin thil tha zong zong nei le chen enjoy ti akok zo kani bible la remna ti hi voizani som nga lai manani a thuthung thara voisom ko lai manni in le khabu zong zong johana pakhat na ti lawa chuan om veka hei hian in rema om pui mo zia atar langa chu naro pui tak thok tu chuan lalpan min ko ani thil riat fu lo miscommunication wang te rin nale ngai lut zong danglam wang te duam wang te mimal in mu thiam lo na te lal le thu nei du nale in tluk tan lo na te hian in rem lo na a then 14 chung kwa in ti boy nale ro sum min chu te thenom te nen ram ri thua boy na te veng le veng khua le khua pol le pol nam le nam ram le ram ko ran pakha chunga thlengin in rem lo na atam hle chu chuan in huat na le in do na ba ka thi na hial a thlena tun lai a manipur lama thil thleng hian chu chu adik zia atar lang ome chu tianga kan om awangin pathian chuan ring tu te chu boy na siam tu nilawa rem na siam tu ni tur le in rem na rong bol na thok turin min ko ani hi khovela hian remna siam tu ai in rim lo na tu tu an tam zo ka pathian thil tum chu khovela rim len tir ania setan ero chuan in rim lo na tu atum thung ani engtin nge remna siam tu kan ni ta kang ti hi zona poi mo tak ani o me in remin om ilati chu kan du ve kang remna siam tu ni po kan hial lawang ama ero chu rem na siam turin an man pek angaya chu chu kan huam phot lo chuan rem na siam tu kan ni thei ngai lawang ama sabera chuan keima ni ya chan ila pathian den lo in rem ro u tia min ngen angin lalpa nen in rem phot ila ti chuan midang te nen kan in rem anga rem na siam tu kan lo ni theyang tin rem na siam turin in ngai tlom nei apoi mo em em pathian le mihring te van le khovel in rem lo na in rem le turin lali suan alal na te aro pui na te alal thu thleng te akal sana ama thil siam mihringa nge alo changa misual berte thi na cross a thi in rem na alo siam ta ani ti philippi bung ni changa tanga chang riatin min silani ma ni tha le fel thiam le dik in ti na chuan chapona asiama midang te sual na le fel lo na kan mu len thin awangin in rem har sa em em thin thuril tu pakha chuan nu pa po hi thiam le thiam in hau chu aso thu thur mai ni atia thir hip the magnet kan ti hi apani asir in ang positive le positive emo negative le negative emo chu ain hip thei mi alowa ain ang lo lampang negative le positive ero chu ain hip thei ang deuh hian pakhat zok ania memo atlomin in rim thei ani pathian thu anga mani aya midang thaso ka ruat thin te hian remna an thlen thin Solomon ma a mei che pani now te in chu te kha kan ngai tu chuan now te hi ama pe mai ro tia a fashim nge pek du na wangin nau te po ti hlum ani lo ba ka aman a chang ta zo khlo ani ti kan ria lal te pakat na bung thum a khan chu chu kan mo ne mana america rama mi ngo le mi hangin kara in rem na le in tuk tla na a um lo wa martin luther king junior chu nas takina beya athi pha hia la chutianga tuar le ral na muna chuan rem na le mon na alo theng thin tum khachu ko ran in thendar na khen na mun na sataka in ti buai na le biak in te hial in chu a ko ta in khin na muna rong bol turin kan lut ve a
rem

0: siam tu rin trong trai na tam tak man nu in atlom zok atran le achan huwa ma apetu zok atang tu ra malak na le ngem na chuan in rem na ro pui tak ko hran pasaria arun thim ta ani chu chu rem na siam tu te man ruwa lalpan min pek chu alani ring ti isia ang u kanram mizoram ring mizoram ring tu te hian pathian thui kan soi na sa em ema kan san na sa boka kan chiar na sa a kan vonga kan zia ka kan zir bok thin ma se apoi mo lai ber athu oi le zom le man konga hian kan chak lo le thing phun kan wara a en kol zui na lam kan ti chalo ang deu hi ni ome in rim na thu te hi kan soi fo na in chumi chang tu ra ti tak tak nei ro chu kan nei tok lo ati thei o me pathian thu chuan mi zong zong nen in rim na le thiang hlim na um ro u hebrai bung som pani chang som pali a thei phu chuan nang mani lam tal mi zong zong nen in rim in om ro u rom bung som pani chang som pariat rim na zong in um zel ro u peter a thon kat bung thum chang som pakhat tia min ngen na le min som na hi zom itum sha mang u in rim na chuan ra tha tam tak achua thina ramral muang om chu anuama ramin ma son thin mihring te mai nilo nung cha le thing le mau environment thing in ara an chen thina ni hi kan thu pui hian rim na siam tu te chan vo le lo man tur pa ni min shila pakhat chu an eng thol ti ani greek tonga om zia chu hlim happy ti na ania sap tonga blessed ti chu eng thol ti in le ni na ni a hei hian lung ngai na te an tuar lawang ti lam ani lova pathian om pui na le chen chil na lam a kok zo ka ni chu eng thol na le thamuan na chu sum tam takain a lu zok em em ani pani na chu pathian fa avo in anom don ti ani ke ni chuan million le mi ro pui le chung te ni chu kan chuang chin chuan tur po ni nima sala chung te aya soi le theilo ko pa ro pui le lu chu pathian fa ni na hi ani chu ni na title ro pui ber chu rem na siam tu ten an nei thi na tun dam chu le thi nu thenga kan chom tur ani ya ithil ti in law man ani do ne ti jeremia bung som thum pa cha som paruka min thil ang khan ale lama in rem lo na tu tu te chuan pathian thin ur na tuarin lungai na tam tak in atlak buak ba ka mitam tak tuar na le hrem na athen thin rem na siam chu aman atowa ra tha achu a in rim lo na then chu aol sama thil thalo tam takin azui bok thin khovel indo pui pani na ra phak ta kalo then nu khan chutiang chu athen to lo na le khovela rem na om theinan united nations chu october ni somni le pali sanga se ko somli le panga kham din ania chutiang in pol le mi malte poin rem na om theinan an thok reng bok mizoram a ko ran por sang sang te singa tho ho na le in rim na thaso kan nei theinan october sang ni somni pali khan council of churches in mizoram din ania heng pol te hian rim na an siam theinan an ni na ti dan le kalphung midang ne na in rim theilo lai te an khen thak angai lung rim sang theu te rim taka chuk tua tura khen thak then angai thin angin se tana polten christian te be dan tu thabera an ria chu nakina ti tir zel ila ti hi ani ome rim na swiam tu ni tu rin soi chau du tok lovin nakina ka tiang tia nga khek lovin tun a hian kan chan ngal angaya chutianga ke ma ni zona theu che chuak ngal tu rin tunge lopen chuak theyang le zolni isaya angin ke heta hi ka om lalpa ti in changila ti chuan lalpa dan kan zom don zuknia rim na siam tu te chu aneng a thole pathian fa avo in anom don si a lalpan athu kan zawai tan mal min som sakro se amen
1: kan ngai thak ta kha Reverend Dr. R. Lalbiagliana, President Council of Churches in Mizoramin. Remnasiam tu te chu an inga thole ti thupui.

0: nga patiyan tu asoy ani. Akash fani ay zool ani.
1: Tidam thelo shikpai turin man lelsu vandoi wang ain du khan swal wanga HIV AIDS kai antamzok ruilola film khurla HIV chu ama in omtiro singnun jin konga positive la HIV AIDS laka low negative ang cheti hi sinot social front som ni che ni

0: Sorkar dum do ina ICDC ya HIV test ron ti vero le.
1: Hei hi Akash fani aizolani. Tumadar saong pakatletan ve kun hatoktetan huna chuan food processing a aizong larin moi not van lai pai kum nagan ngai tha anga. Dar saong pani letan ve a ke la zar li ani le nau pangte chon pui veng thlang aizolami ten nau pangte hunan buat sai kan ngai tha anga. Ta hian in storytelling, poem, group singing, solo, le recitation te kan ngai tha donani. Darkatle minit soma kulasi marveng pastor biazai pol chamari pastor biazai pol tele khuzol veng thar pastor biazai pol ten pathian fangnalan rim gan ngai thlanga ti chuan darkatle minit somli a spotlight program bizau tonga le ling gan ngai thlanga lengkhom zain a chhun zomang chusadar hnia midday news sab tonga puan deli milak chhon gan ngai thlanga tar ni le chan ve a chan chin thar mi zau tonga chiar kan ngai thlanga dar thum le mi som ni panga mual lung thu pasir bia zai pol tbz choir tele maria kaushan zai pol ten pathian fang nalan rim kan ngai thadon ani tlai dar li chalai te huang huna chuan daisy mal som sangi amveng south kom na kan ngai thlanga ti chuan dar li le chan ve a pathian fangna la stacy vl manpui israel a pachaw le andrew leltan ki mate sakkan ngai tha anga tlaidar nga le minit so ma lai chung a pathian fangna la sakkan ngai tha anga ti chuan zanda ruk le minit som li a noiza fiam thu vanmal somali a chiante tui kwal south aizol te na an buat sei kan ngai tha anga dar sari le chan vi a zaipol ten pathian fangnalan rem kan ngai thale do nani tuna chuan chanchin thar mi zau tonga chhiar hilangai thlang u

kal al ka thang to si ti la kan ngai thak ta kha zo sang zua la chang te sakani larwa thluin tlan na ti la sakilonga thavele thuang u

Nibararim sang pui zai ni a o thi na ti hlaron sa ni lungdu telen na kelherim moya sakhi longa thavele thungang u.

thân nghị thạc ta kha an eng ringang ti la Esther la ruat phili khyang te sakani Deborah rim sang puin kan khak ring che kan lal berti la sakhi lo ngai thang u

lom thu kan chil che ti la run se tu kha ke le rem mo ya ani ester le rat fili khyang te in thaler tuivalong ti la sakilong ai thlangu

kan i thak tak kha kelal cham lian a zai ni a fe thi bo ma se ti hla haran sa ni artist lel du omin isu ka mangai che ti hla sakilonga thavele thung u

Kila jam lian a zai ni a shwai tu rau pui di la ron sa ni tu ti zong tu lel pa tu fak ro ti huna ke lel jam lian a li RTC lel du omi ten pati han fang na lan sakan ngay thak te ti zu an ni a kash fani a izola jang a buan chu a ni tu na zuan pati han fang na la lin kom la lai chua mi le pol te le shang ki ma le pol te sakan ngay thang a ma sakan ngay thak tu ri shang ki ma le a pol ten o ma ngay na kovelen tu ti lan sakan ni.

kan ngai thak ta kha iramin tiam chu kan kheng theng em ti la lai chwa mi le pol te na an sakani shang ki male pol ten ming dang jong jong a in amoi berle li swa ti hlan sak le lungai na swal tin reng ten min hwala ti hlan sak ilongai thang u

0: tin nghề mà lạc chậu đàn.
1: Mà gần lạc là nó cho anh xuống xuống kênh đi gần xem sắp bây giờ này chú group in gần tia mô mà gần lạc nó sắp bây giờ là cho anh self help group ăn bữa trần gần như ta này chú cho anh xuống xuống kênh đi gần hàn xe mà cho anh pumpkin powder khá bia sổ mình hẹn là gần training khán gần xem sổ lệ á xuống xuống kênh đi gần xem mà sắp bây giờ là cho anh PMKSY hẹn anh i group set group kan on kharing group cha an thanga da chanin chan puina poisa khamin pe ni chu khata khamin mang khanin thil dang chazo i product chazo nei kha kanin be se ni chu te chuarin kvk a khanin tu training kan zuk training chu mo i pumpkin powder sam kha kan training le a kha i chan puina min pe ka chan khan ma kan na chawa te chuarin khom ma ken di te kha kan siama pumpkin powder kan siam hianin khol tan nei la wa khol kha i lei mai kan ta na har sa si a bul chan na a khol te alo ta wa a her na khol te mo chuan i a lep na khol te kha alo nga ya i mai powder kan siam don chuan in i ni ya khan in nisa a solar dryer mang ten alo nga ya a hau ta ka nisa han do mai te kha a thei la wa he chu che du lu tu kan ni wang khan ma che kham mi kha KVK lam pang kha nin so ra ya kha i ati ro na tur kha min han ho tir le a i chu mi mang chuan kan ti rawa fura lo ni kha nin i boy na kha kan tok le ta ni chu i fura khan chuan nin so ra ya mang kha nin ati ro kha a har le bok sia chuan an ni in so ra ya chu min han ho a nia kan han phawa atang le ma chengin so ra ya khan i pura kha chana man le thei a har sa le sia ti khanin bul kan chan chau je la chani tes pata powder ke kha kan siam le a chumi pumpkin powder kan siam zo a chuan i khom ma ken di te chani peanut butter ti kha kan siam le
0: ani le marin hanin zo ta je ta ila engkin nge in kho le man ro chul dang te kha in tiang in nge in nei dan mo le in product te engkin in shal chwa dan te kha min han chile ta je
1: call hi self help group loan kan la a chumi chuan call kan lei ta a her na call kvk a an scientist pe a chumi pe a chumi min cha saka ti chuan in a call hi kan mang tang kai em em a chumi call mang chuan mai kan hair dipa a powdering kan siam chuak a chumi call mang thau chuan test pata powder te so thing powder te le khom ma ken di te kan siam tur her nan te kan manga mai hi ni ya kan phau rawa a phau ro hi a boy kha ke me ma ati ro na tura tan solar dryer kan ma mo a thil che du ani wang hian in a long hian ni sa hi adau thei lawa chumi awang chuan in kvk van lai pha in solar dryer min ho tir le chumi mang chuan kan ti ro china fora chuan ni te kan mu chat lo awang in thil che du ani bok sia ti chuan ati ro na har sat na kan tok le a fora khan in eng tinge kan ti ro ang ti kan nei to a ti chuan in kan grupa kan president nen hian in i ati ro na tura tan in drd project director pu pek mo ya kha kan zuk dor ser chi ba chuan in ani in kan CEO kan zuk kala kan ani in kan CEO i pichan da mi ne na khanin i current manga ati ro na tur kha min han boy pui saka ani pichan da mi cho ani current manga ati ro na tur kha i jayar kha min lo ti sak le ani
0: ani chuanin ati ro na in nei ta a chuanin a her dip na in nei ta bok ta ti na mo ani le in han siam chuak chau ta a mo entinge inchat swa dana kha han chip sei saklete
1: kan chat swa dana chuan in ti hian in azwar chung lu te hne na te kan pe ve ta ni mo ti hian in i district shang shang a te kan thon ve ta a kan chat swa a ti ra chuan in kan le le lu kan kan ci ji o bi na kha te a ti ro na min han ti saka chuan a khatia mai kan sia ma kha nin mi kha lan la me shat la bani ta chuan in i fak na min ti sakla kan ti ni kan ngen ne ni chumo ani in du da sna te lps a te fak na min han ti sak le a ta chuan in mi in ti khan an lo me shat chawa ke ma ni in stock point du te kha kan zu zonga ai zo la cha cha cha bu pa hian in i kan thil siam chha shim shim kan production shang te po i azor na mun kan neya tui kwal te ni school bu da kwan sag mar ta kwan ta kwan in kan zuk thun ve china an ni in te khan in

0: ila lung oizel kching to si a lelpan na thuma som ro se amen vina chuanin kan soi to ang khan ma ni ni na lung oi ti kan zir dona khovela hian mi chi sang sang le in anglo tak tak kan oma mi chen khachu mi lim thei deu an ni lain mi chen khachu lim ngai manglo an nia mi chen khachu zaidam tak an ni lain mi chen khachu thin che tak an oma mi chen khachu thilphal tak an ni lain mi chen khachu ui kom tak an nia mi chen khachu thil reng reng a eng zonga thil chin an nia mi chen khachu thil reng reng a athim zonga thil chin an ni mi chen khachu thil eng po lo theng se lung oi thiam zel an oma mi chen khat ero chu lung oi thei manglo phun na le soisel na tu horeng chin an om thung nang ni eng ange eng ang ri rupu nge in ni in lo im ngei to zel don ya o pakhat na a chuan pathian in kan ni dan tura siam sa a om ti kan zir don ani pathian in thil a siam dan hi kan ngei to ngai yem a chen chu ram sa a a then chu sava a a then chu thinga a then chu hnima siam tup meya thil siam zinga ro pui berle thil siam dang chunga thunei tu tura siam mishing tipo hian min siam don ti kan in shelawa pathian in min lo siam ve tup mai ani mishing zinga hian a then chu mipa a siama a then chu meichia a siama tun ma chuan khuvela mishing hi hlom thumin an then phok china chung te chu mingo mi hang le mi buang ti in mi zo te hi mi buang an ti zing mi hi kan ni mi zo zinga cheu cheu po ngo le hang thau le cher sang le nyam sam ni cha le nei chalo mul nga deu le mul nei tlem deu kan oma lung oi takin kan lo chang lian zela tlei rol kan han shetana ma ni in du tok lo na kan nei thoi chim ma ni cheu han in ngei tua vang vang te u kamit kanar kamui kapian kavun rong engkim hi ka du thu sam ang khap kani inti in omya lawang makdeu mai chu khovela mel cha le pian na la lar mi pa po mei chya po mi ten ma ni ang ni an chak em em te po hian in du khop lo na lai an lo nei ve vek ani chu tun na ya mizoram mai ni lo khovel puma po thil chalo deu chu mi pa apyang ni si meichia ani chaklatte meichia pya meichia apyang ni si mi pa ni chaklatte an oma tin mi pa ni lo meichia po ni lo third gender te po an om ta hiala ni nang ni nang man ni pathya syam dal na in lung oem
1: o
0: lung oi avan cha em o ani le mi pa a in lo pyanin mi patan bi mi pa ni in lung oem
1: o
0: ani meichia pathyan sam dana in lung oem
1: o
0: avan cha em o ba pathyan ina min siam dana kan ni na han lung oi tur ani o pathyan thu po ani ani tun na ya mizoram mai ni lo khovel pu ma po thil chalo de chu mi pa apyang ni si te kha i an ma ni ya an lung oi lo chuan in mi piang swal kha an lo ni me ni chu tu ro u nang ma ni po ma ni ya pathyan na siam dana chu in lung oi chuan in mi pa ngai pathyan na pathyan siam dana mi lung oi in lo ni don ni o heng mi te hi in khong a yem
1: o
0: an khong a kha ka ni ti ro u pathyan in min siam dana hian lung oi em em tur ani a mi pa amin siam chuan pa he tur ani a me che amin siam chuan nu he tur ani chu o ke ni ho hi kan van nei hle mai kan nu le pa te hi christian an lo ni a christian ni sa in kan lo pianga alung oi thak hlia hlia ani nang ni in lunga o yem
1: o
0: kan van nei tur u christian kan nu le pa te christian an lo ni a ke ni min lo singa christian kan lo ni ve a tur u kan van nei zia lek kan ke mani po kan ma hun zel ta na kan van nei na khashia zel tur ani o vairama le khazir emo lazir tur emo po kan omang sa kho dang chhatna an la soi anga an sa khwa a in le turin min la so mai the he hi chin chia tlatila iswa lo chu chatuan nun na om lo ani ti hi chu wang chuan iswa hi chatuan nun nei na na to ka christian hi sa khodik ani ti sha in lung oi takin christian no pang chatak ni kan tum zel don ya o patni na a chuan lung oi lo na chen kha chu thoi dam the ani te kan zir le don ani thil tam taka chuan pathianin kan ni dan tura siam sa a oma chunga chuan kan thu lova kan lung oi mai tur ani kan ti to a then khat chu kan pian pui ni ma se siam chata thoi dam the a om ani tun la ya chuan khovel thiam na awangin eng kim deuh tho hi a ti thei to a man lai chuan mel siam chat thei lo an ti china ma se thiam na sang lutuk awangin mel thar hlak kan pu thei ta thuak mai hang deuh chin kha ango phuk thei to a mul nga deuh chin kha a mul a tlavik theia nar bung deuh chinin nar zum wat anei thei to tun la ya tu ma an mel che to le nem an ti hial a lom nang ni ni le pathian siam da na chou in lunga oyem
1: o
0: ma ni ni na pathian ni min siam da kha khak dam lang khak dang lam tum phet lo tur o kung chen khata chuan ke ma ni in kan ni na kan siam chop a oma no pang le khazir zir tai ma em em chin chu alo in kha da ve ta tlat meya exam result alo chwa chuan pakhat na ni chin kha panga na ani ta dei meya a result a chuan alung oi theilowa lekha azir na sat pha ta hlo ani chu ani na siam chop chu a siam chale ta ani no pan la ya doi zep deu chin hi mi hwai sen ta deu an oma no pan la ya mel chekir ker mel chadeu ni ta te ate pol ni chin hleiting deu ni ta te an oma nung chang te hi a siam chat theya thin che em em chin po mizai dam em em an lo ni thei dan chu wanapa achang wanapa chan chin achang po in kan she the ani nang ni po inti dik lo te nang ma ni chat na lai om te po kha in shaf in shafe kanga ti ro u in lo ti swal pal chuan in sima siam chat the ani tin se chou don nya in nu le pa ti han zo chin ula an no pan la ya an khwa emo an venga ho sapol tu na ri thei deu to an om anga ma na ri thei chin tu na ho sa deu to an om bukang chu wang chuan tuna kan ni na a hian kan ni reng don lo ti sha in lung oi taka om thiam apoi mo hle ani pathum na a chuan milung oi chin mi te hi mi van nei an ni te kan zir le don ani achunga kan soi mi hlim thei deu te mi zai dam tak te mi thil phal tak te le thil reng reng a eng zonga thlir chin mi kan soi te hi ma ni chan tok le ni na a lung oi thiam an ni deu zel ani lung oina hi ni na a emo thil na ya emo a in ngat lova adong tu thin lunga a in ngat zo kani kan fia thei nan heti hian han soila liana chu an pola top 3 aya sanga thin ani a kum to pa result alo chwa chuan distinction a passin subject ina letter huma se somna ani ta dei meya a hlim lo he a rukin a tap hial ani sang ave thum chu fail in ring lu tuk ani a second division a pass lo meya khovela mi hlim ber kani e ati ani nang ni in chan to kai lung oi thi nem
1: o
0: chan to ka lung oi thiam kha tro u mi van nei ta kan ni tirko pole hi awan nei in en ton tlak tak zet ani eng ang po in om se lung oi ze la chinga kom taka om dante hausa a om dante kaile ril trauma om dante athiam veka pol ang hian kan ti dang lam theilo kan ni na a lung oi la kan ni na chen khat du thu sam lo lai siam chat thei te siam chaturin thei to kan chwa thung don ania khati song khawina kan zel lai ani e
2: ngai nom hne mai hun rei lo te chungin thu poi mo ta kan ngai thla a utana wi chunga kan lo me kan item dot le atan chuan solo turin mal som hlu iwar te ilo so mang

Hei hi Akashwani, ai zawl ani tuna chuan zai pawl hlarem kan ngai thlanga mua lung thupa chawr bial zai pawl ti bizet choir le moria ko hran zai pawl hlarem kan ngai thladona kan ngai thlak masak bir tur hi hoilo par krista ti ania mua lung thupa chawr bial zai pawlin an ron remang.

0: tunchum thalai te huanga chuan Daisy Malsom sangi senior business manager Bharti Yaksa life insurance ami le kan radio palaiin komla kan ngai thadon ani tu nei longai thlangu
1: tunchum thalai te huanga chuan he inleng duam deuh mai kan neia Daisy Malsom sangi ani a ama hi senior business manager Bharti Yaksa life insurance aminya ani nei han tun chuma hian inkom na hun chatak megan nei theidona kan lom hle meya longai thatu te pon inlok pui nge ka be seya mun dewin milangai thak sak don nya ole ama spirit tan chuanin inbyang byak na nei apia nga kanin zo chin khoi venga kho sange ini ti le in chung ko chan chin tlang pui soi chul iti chin khamin han shil phod donim ni ang
2: Okay, mani he tuna hianin chung koin am veng sauta kan chenga e unau hi pali kanya chuan kanule ka pa in min la dam puya
1: nupui pasal nei te hin la om shan lawa nang mai ang zan ngi ni
2: ke ma hi ano pang ber dot kanya
1: mani tak chu lom ome chuan ni le zirna kong izo chau dan kha mi han shil le phot donem ni ang
2: class 10 hi PL Memorial High School changin kachwaka chuan class 12 hi chu Boston Higher Secondary School chang kachwak ta chuan BSc kha horticulture kazira HNB Garhwal Central University bot noi changin Uttarakhand chang BSc horti kazawa chuan master degree kha PG kha Punjab Agriculture University chang MSc Agriculture Vegetable Science kazaw
1: ani ta chu le kha pui thiam le mai a tuna athu pui tak taka lo lu don chan tai lamo tuna i tho nam Bharti Yaksa life insurance a hianin eng ti kuma chang khan nge ilu a chuanin enge alu dan ti maila thiam na khami qualification ngai big te kha emo handu big riau emo te kha a umem
2: hemi tiang corporate life a corporate a hi chuanin mo I graduate and above ti khani ta tuna ka thona Bharti Yaksa life insurance a hi chuan sangni somni panga chang khan ka thoka chuan I graduate chin shim shim tan kha chuanin hemi hi adil the interview le central noi ani wang khanin interview le kha tiang neu neu te kha angai ve ta kha tiang an pal tlang kha chuan graduate chin shim shim tan adil vek the BA mo B company se BSc po tho vek the kami a kha chuan mo
1: ni le enge in ti ber in na tho dan hi sha ta chak um hle maya min han shile donem ni ang
2: he tiang corporate ta hi chuan he ke mani chu I life insurance le investment kan khoita bank product pakhat mo ka tianga khanin he insurance te investment ang ti chi te mutual funds kan ti ang chi te mo SIP ka tiang vel kha kan khoi ber ke mani chuan
1: ani tak chu chuan hi longai kha tu tam ber te hianin kan la mil sha lu tuk lo mai theya it khangi soi de khamo life insurance le investment han ti hianin lo bang bo tak tak te po kha kan la om ngei rin oma enge ni reng reng ti le eng ang tak poi mo nge ani ti kha sha da van chak om em mi han soi fia sa
2: hey life insurance kan ti chuan mo kan poi sa te hey lo da kham na nakina chya to thungla ate accident le dam lo na chungcha nga te khatianga ta na kan sum te lo da kham na angkha anita I tiang zel chuan investment te po consum nei sa te heta bank ka te da top lawin I khatianga ta na lo pay pun na angkha anita insurance le investment hi chu tlem hian adang ve de le ka ai ang cha lo dewa chu chu insurance te hei mizo te chuan kan ngai poi mo to viaw amara chu anol pui hian kan langai poi mo tok lo a tiang hi e mahun shiat ani lawa mishing chin shiat te ani lawa khatiang khanin accident thu ta te antirnanin insurance a shang shang om ta general insurance kan tiang chi te mo house
1: chi de lakin min soi fia sak theng em
2: hey house insurance kan tiang chi te vehicle le life insurance ang chi khatiang kha om ta insurance a shang shang kha om ta khata khanin antirnanin mishing hi kan naupan kan kum anaupan thianin I kan nun na hlut na hi kan luman hi asang ve zelani chu chuta chuanin he kum naupang lama piangina anlo ti masa khan insurance te kha kha tianga khanin a return sani emo lumani mo kha acha china ni chu khata khanin antunan I tun zan khat mi chin te kan lo tok theya kha tianga ta na kan sum te om ze nei zo ka kan chung ko tan le he kan mangai te tan kan lo in da kham na ang kha ani ta he acha em em he nam dang te phe hi chuan in an lo ngai poi mo lu to ka kan indian unau te pon an lo tin sa ta ka chang deu pakha ta chuan in khotilai gujarat lir hi nga te po khanin mitam takhan nun nan chana in le lo tam takan chan ta khatianga khanin anni chuanin he house insurance kan tiang chi te mo general insurance khatiang ang chi te kha an lo lan sa life insurance ang te kha tianga khan an chung te an kal san tak tan khanin luman tam tak kha an nu chya anni khan an lo claim ma ti khanin he har salu tu ka bedrock ro ga om lo khan aron din chua pha zo ka ni khatiang atan te kha ni achang kai me ma insurance chu chuan investment bi ka hi chu I
1: khala kha lo pot chat lu cheng amo I insurance a chuan ni le he khatin khan poisa kha da ve angai ti na nyang ti ro ka ka manin a thlan ve the ti na mi azat ang te kha
2: o azat ang te hi a thlan ve the ya I chi sang sang hi om ta premium kan ti ta premium amount ta kha chu I anyam lam dewa chang te pona chan the ya kha chu a plan a zir te kha ni ve ta mo policy hi chi sang sang om ta insurance a hianin kum mil khanin kan age zir khanin kan mamo dan te alo inang lo ta kum upalamina an mamo ang chi chu hei pension scheme ang chi te po kum upalam pang te chuanin ron du chin ta khatianga te khan anau panglama chuanin hei security atan te khatianga aplen sang sang age group azir khanin kan mamo dan nei nang lawa tianga khan ke mani na kan mamo tak insurance kha kan lak thiama policy kan shat chan te kha ngai ve mm ma khami a kha chuan mo
1: nel life insurance big pay chu nya isu ang deuh khan chalai tan phe chuanin alo chhale zo ka ni chu tiro kan chalai kan ni po le a don thei po kha
2: o aluman te po asanga a returns te po kha chata mo kum nau pang zela khan
1: cha khan khalai ta ka khan mo ni le e mol te win kan zo chenga e eng ma she thiam lo te po tam tak kan om ta tak tak khan life insurance han ti khan thi huna chau khanin e khami poisa kha adon thei don ti na mi kha ta unre takum tam takha anda changa char charanga chuan an thi huna khan an la thei don chauti na emni khlai takha se thialo tam tak kan om ka ring de that me mo
2: hebi hi mo insurance policy chi sang sang om ta e he hun re do da thi nu chi adon chi ang te po om ta chutiang lo hun re vak lo han da kum som te kum som pa ni te poisa han da a e khatia ang chi te kha om ta insurance thi nu a cha poisa don ang nilau khatyang plan chadeu dau hi atamani chu entirnanin poisa don le char char theina ang chi plan te omta khatyanga chuanin I khami insurance policy latu khanin I entirnan kumsom chung poisa alo da kha a kumsom pahni na achanga kumtina kumsom dang don le char char ang chi te khatyang chi policy chadeu dau hi atamani chu entirnan khata khanin khami policy latu kha I a poisa don tur kha adong to ama se adon tur kumzat ala don zo ma alo boral palpo khanin luman tam deu kha achung te khan lak tur kha anda nei thawani chu chu entirnan in insurance policy latu kha alo boral talawani pon I ada ang kha apung chatte unen khanin don adong let le effect the khata ang chi policy te po kha omta chu chu thi nu chawa don tur anilawa insurance I ma kan life kan ke mani na kan poisa da ang ang te kha te khan apung thazok ne na kan da chat na kan lak let le thei ang chi policy plan chadeu da wi atam lu tu ka insurance a hian mo
1: ani tak chu a lai kha a beng var kha khom mai sha chelo ne pan mani te poe zofia theng chu ti ro
2: o zofia the ding
1: in office kha khoi langi om kha
2: kan office hi git center building second floor ko apar khatla khwana ma mo
1: nia kha kha in lo she chawanga an ma ni nge hi a muna engkim azofia the ni di kha kan lo she klang don nia chuan investment isoi tum kha kha kha
2: investment a hi chu mo om zabera chuan in he diktak chuan in bank ka poisa da te tang han da top hi a chhat lu tuk ra hian in e hun akal zela khovel ten akal zela hian in e poisa hlut na hi atla hniam chin ani kha ta han kan poisa te kan thutir top lawa om zene zo ka pe pun na kha ni ta e investment a chuan entirnan mutual funds kan ti te sip kan ti te kha tang sang sang kha om ta khatianga khanin mithiam zok te khanin kansum kha I pung tha zok tur khanin minlo manage sakta minlo enkol sakta khami a khanin kan poisa thutti ringot ai kha chuanin apung tha zok na tura te fansa te anlo da ta kha ka investment a chuanin lom tam a lom to pada chi te oma ka tianga a niam lam dewa da chi te kha omta I thlat thlatina tam vak lo in ka chi ang te kha tianga investment a po hian a sang sang omta mo chuanin investment a po luman nei na tel ang chi te po insurance keng tel ang te po kha la om che wani chu hengi mi zau te hianin kan la mel shat lutuk lawa I tuna he chalai tam tak I service ate government central government ani mo mizoram sarkar noi ani mo khatianga service ron lut thar chalai te chu an smart an smart ta khang ati chu an in zero pe ya an ni te chu he an ron ngai sak thar to ni chu mo ma se mizawa hian ano pui hianin kan langai saklawa insurance te investment te hi I loan te hi abik takin mizaw te chan he kan nei zong zong in lepu belten chen na in kan sa a loan te kan pu ka khatianga khanin chia to thu ta he lukhong nei tura poisa in da kham lampang he kan ngai sak kan ngai tha fau china e chen na in sak te chu he khwa real chiat na kan ti le min te khatiang kang mei te a kang mei wang te a ral thut the ni ta khatianga khanin sorkar lama chang he chom dol na le chan puina te hi in nga na ta na man ber chi kha ni lawa tya nga khanin life insurance ani mo eng insurance pon hi se kha kan lo ti ve dim jam kha e ke mani tan le kan mangai te ta na kan ti thei le kan nu chya ro pui tak kha ani ve shim shima so wa chan life insurance te investment te hi chu apoi mo lut tu na hian
1: ni apoi mo le me in street ta ka chuan in kan war or or mai ke ni po mo chuan nang ma po khan I han sui ta a mi zo te jing a hian in heng life insurance le investment te hi lo mel sha da mang chang kai tak tak tam tak chu an ong nge anga ma se anol pui tam zok fe ti te ang he hi chuan gan la mel sha vak hian rin om lo wa e ram dang ram chang kang zo ga te chuanin mi pui thian an ngai poi mo hle ni heta hianin enge tuna hian nangni chu a thok tu in ni ta a mizoram bi khe enge kan din hun chia ni ai sha kan war ve to em nge kan lak che thiam vak lo I mu danin
2: o tuna hianin anol pui hi chuanin kan she thiam ve to a ma se he mizoram te chu I lema e enge chong moi lo ni lo se e le khathiam lo te khatiang ang a te kha chuanin omzia hi anei thui vak lo ni chu a chan chu ani na dik tak te kha anron she la wa le tun ma deu ten khatiang in bum na ang chi kha rin tlak lo ang kha atam china wang khan khan chia puam ang te khatiang ne na han ngai pol ang te kha nom chin ta khami ni wang khanin tema I mile khathiam china te educated how anga hi chuanin I kan mang chang kai kan ngai poi mo viau to a ma se tema he lekha lampang lekha thiam lu tuk lo te me la chong moi lo ni lo se he tiang hawa hi chuanin I ala boi thak ri a an lao china mo an mani hianin
1: ni e kan sha chan he la rei lo ve em mo investment ngat pe chu chuan ni le kan sui de uzwai ta arin tlak che em
2: insurance shim shim hi eng organization po hi ni se he LIC te ni mo HDFC life mo SBI life te po ni se Bharti AXA te po ICICI Prudential tiang zong zong hi tiang organization insurance shim shim hi chu the insurance regulatory and development authority act 1999 noya register ve kanya he tiang noya registration ti ve kan ni wang hianin arin tlaka central noi ni ta chu wang chuanin hetiang insurance kan ti don hianin poimo deuh pakhat chumo insurance kan ti don re reng mo investment kan ti don re reng hian organization kal tlanga kan ti don ani chuanin I unclaimed settlement ratio te apoimo emmeya I kum so malama I unclaimed settlement ratio ang te kha apoimo chine ni chu ta chuan I hemi policy la tu hianin I exact percent in nge claim the ti te khatyang a claim settlement ratio kha organization how in el na po kha ani veta hetyang insurance how in el na kha ni veta in der ma financial year to pa pya nga hianin anti chuak chinta khatyanga khanin kumsom kalta a unclaimed settlement ratio te khatyang te kha en nge nge turanya chuan ma ni policy la khi sha chan nge nge turanya chen te chuan policy an ron la a e akuma premium te an ron pek le do na khanin an policy lak te po an lo she chang lawa a kal dan phung te an lo she chang lawa an du hun hun a te ron la chuan tum le to pa khatianga te khanin du hun hona lak chwa kha a thei lo ta a peng terms a pe khun chung a zo man ron la chwa ka ni kha chuanin surrender angina kalta ta kha chuanin an poisa da ang ang po kha an mulet kim to chin lo wang khanin i a policy an sha chian chin lo wang khanin he tam tak khanin i rin tlak lo ang te khanin an chwa ta china kami kha he apoi em em ma ni insurance policy la khi sha chian nge nge turanya atira changin chumi atak chuanin kan policy lakna organization kha e IRDAI central noi ni em registration thapani em ti te khatyang zong zong kha ke mani policy la tu te po khanin kan shat chan ve angai
1: ni e pui mo khop mel su chul lova boy vak na te kha kan shat chan ko chon te ro thlem theya abing work lak chin le mai ole he tun hun hi abikin chalai te hun ani angin tun lai he chalai le kha thiam nane lo tam takan oma thiam na sang tak tak tho mumal nei lo an om nge nguk maya kan shi chewa amang an thla ka heng chalai royal ti tan hian heng corporate na de hi chatok etm e zona ka ka kling etm a re lo te tan chaw ni lovin he long term tan po mo a ring tla ki ni sham he rile ru hanpek burna kak ni iningaiem tengna hi
2: I nia he chalai hi kum ten hianin asang chong hi graduate kan oma I chalai na sarkar na te chu a oma atam thawa mase I mishing kan tam shim shim graduate kan tam shim shim a khatianga khanin sarkar na te kha I vahmu me kha har sa china ma inzia tin me te kha lo har sa china I khatianga khanin tuna hian chalai graduate na thop mu mal lo tam tak kan om pha a kan kan sarkar na te kha min dai vek seng big lo ani khatianga ta khanin mizo te chuanin tiang corporate hi kan la mel shat lut tuk lawa hetiang corporate ah hianin I graduate chinta na lu thei anita he acha em ema chalai jobless tam tak kha na pe ni I corporate hian achan chu chalai te hi he le le khatiam chalai te hi na mu du tai matak tak na tho du mania income du he financial ya independent du vek kanya na hi kan zong na salutuka awang awang kan tia ma se hi corporate te mizoram anga te chuanin state dang angten alawla lian lu tuklawa corporate te po ala lian lu tuklawa khatianga khanin tu na te po he anron aron kan mel chiat chau ve chana corporate te po amara chu corporate te thok tur hi chuanin e tough ve hi anga ya a ha thak ve lu tu ka ni e acha a job shim shim hi chu acha lu tu ka e security te po acha a medical zong zong ne ta khan a claim ve vek the a pension scheme thengin te khan om ve ve ka ni

0: chu a thalu tu ka tuna hian in chalai te lekhatiam smart tak tak an kan ni ta chalai ten run graduate third te po thluak cha smart cha kha an ni vek to wang khan in an tan hian in corporate world ta lu hi a cha ka til tu ka ke ma chuan in I mani a income stable de nei theina le financially independent theina kha ni wang hian in chalai te tan hian a cha lu chil tla ka ni ka ti ke ma chuan
1: ni e de khup mai apoi mo tun la ya ya sokar na te chu du thu sama te chuan te ro tu pan kan lo du tamase a mu the tur cho mi big ni ngai to amo
0: cha
1: van tu na isoi tu na i tho nang hi kan bo te po a chale mai te ro khe kan kom na chu a lo khak le mai ya kan shet lo tam tak kan shet thar pha kan hun khar a hun le don nai te ring mai ya a top nan daisy tu na kan kom me khianin lo ngai kha tu zong zong te tan hian a big takin chalai te anyang chu soi du ane lo ngai kha le do ni la
0: oh e chalai le khathiam tan hianin tya ang corporate life vel hi corporate ah hianin na tam takhi a oma tho thei hi a chi sang sang hi om ve ni chu I heng a manager chin ang kher lawa po hianin class 10 pass chin tan te class 12 pass chin tan te khanin I part time job ang te po kha tyang te po kha om chhau vek ta chuan sarkar na hianin min dai vek to lawa tun la ya chuanin I lekhatiam graduate an tam to a kan sarkar na te min dai vek seng to lawa kha tyang a khan tai ma ka ti tak zet na ne na kan ti chuanin eng po hi thokila eng line a po kalila tlo tlin na hi a omani
1: Arau pule mai khang te kha kan sharing don na thuro pui tak min cha a ngai kha tu ten kan lok pui nge kan ring kha tani ole ton chuma kan kom na chu khati zong khani se daisy e kal le zel tura ke ni akash wani te chuan kan du sak na sang ber kan hla na che
0: kelo me
2: tuna kan ngai thak ta kha daisy ma som sangi senior business manager barti yaksa life insurance amile kan radio palai inkom na ani

Stacy Velmon pui la sakan ngai thak ta kha iri nom ro pui zia ti la ani Andrew Lalton kiman van in nuam ti la sak ilo ngai thak chun somang u

LEKBK aizawl bial herembu pawl hlasak mi kan ngeih mi kha lungdong ti hla si atu chun LEKBK news ya hal herembu pawli atem li avt hlan sak mi ngai nau si.

Eli ke bike news si ha lerem bu bhala sak mi kan ngai mi kha adam le evi til ha si sangau bi thes da lerem bu pol sak mi ka thang that lai boy pa ti hla ngai ve nau si

aw Bethesda herem bu hlasak mi kan ngai mi kha pangpar do bik ti hla se atu chun lovel ni ji su nu ka zul changlai ti hlasak mi ngai ve nau se.

Mizoram suit goyer tihla hlarim kan ngai thak ta kha kazai zel don ti hla ani ado ta chuan lalpa ta na mi huai ti la kan ngai tha anga champhai veng thang pastor bia zai polten anone mang

chan via chuan zaipol harem kan ngai thave thunga nga si fa pastor bia zaipol mission veng thang pastor bia zaipol le karot pastor bia zaipol te hne changin pathian fakna hlarem kan ngai thadon ani dar sari le minet somli panga ram re hnai chengte pual hun kan hmanga nga hemi huna hianin ptc la zom liani staff nurse farkon komna alo chuakang zandariat pathian fakna hla kan ngai tha anga tbc zai than puya silal ming moi le joy zai rem moi te anron zai don ani dariat li achan ve changin chanchin thar delhi achangin karla chongang zandar kwa le achan ve a national program of future hun kan manga nga hemi huna hian media lama su su turo pui lr sailo ti thu pui kan ngai tha anga runsiak to hi isaac zaram sanga ani zandar som mal than huna chuanin khatla pastor bia zai pol ten pathian fakna la anrem kan ngai tha ang te chuan zandar som le achan vi a kan hun voi ni na top don ani chuti song chu voi tun chu mata na kan hun duan lok kan pon thei te ania pon tak te khatrol bik thila chuan ti danglam thei ani ang akashwani aizol chanchin thar mezau tonga puan ilongai thang u

Nuiza fiam tun lo mang tu te kha van mal somali ali a chian te tui kwa South Aizawl ania Akashwani Aizawl a changa kan voi khat pon chwa na ani hei hi Akashwani Aizawl ani tuna chuan pathian fakna hla Jonathan lian na le Melody Lazir lian te sakan ngai thla donanga tuna kan hun chan nan tu tan ti kan ngai thla anga Jonathan lian na inarun sa ang

Ijab thoma ilal pa thau ta ti laron satu kha melody la zir le ani ani ada ta chuan ni tin hian ti la kan ngai thave thunga nga Jonathan lian na inaron sa ang

kanai thak ta kha thlei bi ka nei lauti lan ya ron satu kha jen than lian na ni melody lazir lianin ke aya mangai to ti la sakelaw ngai thak chhun somang u

melody lal zir lian ni hlasa kan ngai thak ta kha ke ai a mangai tu che an om lo ti hla ani ole chu ti zong chu tun chum pathian fakna hla jonathan lian na le melody lal zir lian ni te ne na changa kan ngai thak khaw te te chu an lo ni a akashwani aizola changa pon chu ani hei hi akashwani aizola ni Zaipol harem hun kan lau theng ta asi fa pastor bial zaipol mission veng thang pastor bial zaipol le karot pastor bial zaipol te nena changin pathian fakna hla kan ngai thau le don ani ama sapera chuan shingnun khovel ti la kan ngai thla anga karot pastor bial zaipol ten anron remang

David a cha la ti la ronrem tu te khasi fa pastor bia zai pol ani mission veng thang pastor bia zai pol te nang hlo ai chuan ti la anrem ilaw ngai thang u.

0: nang lo ai chuan ti hla run rem tu te kha mission veng thang pastor bial sai pol te ani ole chuti zong chu tun chuma sifa pastor bial sai pol mission veng thang pastor bial sai pol le karot pastor bial sai pol ten pathian fakna hla an rem kan ngai tha khau thei te chu ania akashwani ai zo la changa puan chwa ani Hei Akashvani Aizola ni tuna chuan PTC la zom liani staff nurse Farkon kumna ilongai thlang u
1: tuna hian Farkon PHCC public health center a kan oma PTC la zom liani staff nurse kan han kom dona ni ka pi hei in dam do in hi eng tikuma din nge ni a ihrep theimai
2: sang a building hi sang khat zakwa somriat pasari sakanya ti chuan a function tak hi sang khat zakwa somkwa a trangin kan function
1: sang khat zakwa
2: somkwa
1: ani ta chu chuan hei hi doctor engzang omna tur nge eng ang staff hi indin mun le
2: doctor hi pakhat a oma tuna ti chuan staff nurse hi pathum laboratory technician pakhat four grade hi panga kanaya chuan block account manager bam kantia hi pakhata oma driver pakhata om boka chu chu helaya thok to ho kan om dan tang pui chin kan den hnen
1: chuan hemi dam do in hi e far kon khuwa ba ka hian khoi khuwa te hian nge ron bo ma ron chhor tang kai kho eng zang e in enkol
2: a khuwa hian thek te thek pui khan kon chong tui sai khum vo phai hem ho hi kan bia le nia far kon kho chung nen chuan ma se chumi mai ba ka he ke ni chu Burma border kan nia kho chak lam po hian ron pan ve nual mai
1: chuan chu kho sari le ram thenom bar maram thleng in nan biala ni ta khum hi eng zan nge om
2: khum hi so ma om
1: chu chu awai in in mang tang kai vek theim
2: mang tang kai e o
1: chuan dam lawa hian in kho en kol te a thanem ve boxia in khum hiya khat de ureng em in dam doina lun via vem
2: khat achang hi chuan in ka han khat ve a ma se a khat rem hi chu kan ni lem lo
1: ani chu chuan hei ram ri de pa om mun la tak ani maya india ram hun puya tang phei chuan kan delhi ko pui ber kan hun puya tang chuan la tak ram ri international boundary om in ni a heng a hian e dam doi chu lang han don te ka teng ang supply vel te hi in mu tha im
2: a supply hi o sarkar tang hian in a quarter ang hian oma hemi don tur angan ti a hi chu kan dong ve ma se hem don te hi chu a ve cho angani han in en kol na tur tak tak tling len lowa
1: chu ti ni sela ama mo chu dam doi supply cha khanga ya heng la ya hian far kon khu hian dam doi zuar tiang ji te e dam lowina an ma mo ang han mu thei tura dam doi zuar te hi an om em eng ti nga
2: o me dam doi zuar hi paruk dor ru ka oma te chuan supply lo om ang ang hi a the ya ang hian kan sim ruala
1: an ni chu chuan in dam lo local hi dam na na chi sang sang ani do na eng nan na hinge in en kol lar zual inan ton tam deu
2: helai a hi chuan zun kong thalo te pumna gastritis kan te ang hau te ko thalo te thana e thachak lo mo khang hau te nau ne kho sik chan mm shat lem lo mo tiang tele tin a chang chan ran nung se te po hi hei an om ve zau zau mo
1: khang ran nung se khan ya alara chung te chu in en kol dam ve mai thiam in an hriat chua an en kol khan
2: ran nung se hi o rin ain kan van ne ya man ni po khan an conscious vek to eng ma ei thailo thi tur kan ngai ai zol po theng theng thei to lo tur kan ngai kha pathian mal som na kan dong an dam le lawa chuan ran nung se po hi a hilaya tak chuan thi en lo om lem lo kan dam do ina chuan ho kan chat thei chin chu a thian dam takin pathian zaran chuak ve je
1: doctor in nei tha achin tina emin doctor te hi an havia anga at tu dang te po
2: o kan doctor hinia fel khop maya benjamin nairam chuana nia
1: a
2: ain pek na hero puya hemi adam doi mai ni loin pathian nen hianin pathian rin chana tam kop mi nia mal som na adonga kan dong tlang an khotlang
1: avalom men thamwan pui vio don chu
2: thamwan pui khop mai
1: chuan nang hi eng ti kumatang in ya headline dam do ina hiani tho
2: sang ni le paru ka chang
1: e i senior ve view to tina ni mo
2: ni deu ber mai
1: chuan in eng dam lo chu sang sang local han dol ve en kol ve hi abuai thak kem in hu ma te hi
2: abuai thak na chin om chu nar chi kan in dai lo mo tuna hian pathum chau kan oma mundanga chuan kar khata ni hi day off an la theya ke ni chu day off chu sei lo kan leave po hi kan enjoy thei thei lawa tu chuan pakhatin chol chol po hi kan lame ulo ani dam lo pal a om po in tikhan dar kar samne pali hi kan tuam top pakhat kan om po in chu lai chu mi pui te hian mien shet thiam eng duty an om loem ni han inti mai te hi a olama semi pakhat chu om chang te kan nei a chang chuan lo thei lo in training pakhat lo kala pakhat alo dam lo chuan te khan boy thak na chen om nurse kan in dai lo hi kan boy na berani
1: lo ani tak chu chuan hemi tiang ang dam do in a hian nurse chu eng za om tur anga nurse nom vela hian
2: an nom sa chuan paruk ti hinia ma se pali po hi omilang a du thu sam a chuan pali tal hi om theilang paruk em em a theilo po in pathum tan hi chuan ngai na om long eng ma kan enjoy ve te theilo
1: chuan hi lab technician te khain han ne khang khan a thisen en ti vel te eng tu le mo kha e du angina thok theim a an na thona tu khol te ane tha theim
2: a helaya kan en thei china chan o a azia ve kho mai helaya poimo ang chi tur hi chu ati ve thei zel
1: ani chu chuan in nyak na na tlang lon tang mai e malaria chung chang a hian etlai bial vel hian malaria te hi har san nai to ke min na na lar pol te ani nge nia in control thei vio
2: malaria hi kum li kum nga lai chu kan se to lawa se to lo ti la man ni khan chong te wo jin he ta ron hong dam lo pakhat malaria chu kan ne ya kum nga nu wa ni chu
1: in ti ro pu le me he kun na thok mi om na te nia a thing tlang kil khor ve tang mai te ani bo ka tong ngoi lo ni su se la ka nga nga malaria in han control the chu joy moi na engem ngo han pe kom tak sarkar lai puya tang tele mizoram sarkar tang te po in katia anga pe kom tak in ni chimo le in fa kom khom
2: mai ya kan lom khom mai malaria chum changa ke chuan
1: ani chuan in kothalo ti vel te hi engem mo san ten han len le ti chang te yom hei barma ram ri te alo ni boka khatia han che khan
2: nya hun lai te hi oma hi tun po hun lai ni le to de hi kan dam lo ne ho hi ko thalo no pang mo tang pe no pang an ni zwala ma se chu mal som na kan dong a ko thalo wang bo ral po hi kan nei lem lo khop mai kan van ni
1: het lai in tho ho na hi in bo ruak hi a thaim doctor nurse khatia han lab technician ti te le a thok tu dang dang te le na in tho ho vai tan kan na ni lo han ti lei thei lo a mi sing in in dai mi au hek lo
2: o
1: sia khan ni tho ho na bo ruk ti
2: kan tho ho na cha he doctor om lo po in a tul chuan narsin dam lo condition azirin narsin kan thei to kin doctor om lo khalang lo turin ma kan lo la te chuan for grade te po in ka na ni lo ti lovin a tul tul kha mien pui thaya khan eng ma she lovin min puya te chuan kan technician te po zan lai po ni se eng huna po chumi chuti angai ai ron tlom ngai them kan te chuan a ron chhau mai zela te khan kan tho ho na hi chu thakhop mai
1: ro pui le mai khotlang lamatang hian khotlang ro rel tu te vc te khati ang chi sokar na thok tele eng mo tlom ngai pol MACP way me tiang chi tang te hian support nan te indong thaim
2: dong tha a ma se chu ka soi lai I anni ho kha chuan in nars nom khan se lo ta la ya eng tik lai po a thu tur a min be se ya kha a chang chuan in hei kwar tak nai te te kan nia khatiang anga vocal zok ang khatiang ang shet thiam lo lek lek chang te khan nei ve thi nu mo chumi ni lem lo wai hi chuan in har satna om lem lo
1: ani tak chu I kan thia chak le pakha chu hei mia border area om in nia bar ma lama tanga ron tla tha te po kha anun nen ti chon tha takin in lo en mai ve tho thin nge ni enge mo han in thia na deute om em an tin bar ma lama tang khen eng za vel te hinge in lo en kol thin thakata chutiang ang za te te enge mo deute tlang win
2: an local hi chuan in enge barman ni atia thiar hran na kan nei lawa annat na zirin thei top kha kan chwa ve maya te chuan a tha a local ang zat tak hi chu a shet thei thei lo
1: enge mo na hun lai de a season de wa an local tam de wa nga khati ang chi ti hian in doctor om chuan in en tir hun in en tir ni te in hong nge khati nga khan an local ve thin mi khotlang ni pui ang chi te po hi
2: kan doctor he felania tho tran ni lai zirto phin en tir ni nya ti chuan ama hian in clinic zinga hian a honga man nei lovin dam lo fe du te school no pang school kal thul lo tur te khatiang ang tur khan lo nei mi a lovin zinga hian in honga ain pe a ma hi
1: he mi dam do ina hian nge
2: ni lo khita in en na o mhep ina o
1: avan ro pui ve chu tiang ti chu a
2: chu ta kal man lo chu chhun la ma he la man lo kal ve thu
1: a na ro pui le me in lai bo ruak chu se ta nom le me a lo mon le me khotlang pon an thlamon pui ve don chu chu chuan nau nei chung chang a te hian e nau nei khum ti vel te in in chan dai theim in ha mol mol view bokem nau chara te hian
2: nei nei dai ani mayang chu o nau nei tak hi vo phai le khan concept center a so nan ti ve the yamo a se run refer chang an nei boka helaya chuan a chang hi chuan case har sa tak mo inge mang mang an rum rum chang kan nga ve khop mai nau nei hi
1: khang khani doctor te lo om lo
2: lo pa te
1: ka om khang te kan na sin te pa to pa in jir na manga han be ve e chu doctor khoi om tak khopu ya ten ti ang kha a huni na jir to shi lo kha chani nan nuai ve mai chi nan mo
2: ti ngai na om lo nun chan na ania kan ti tur ni lo ti kha thei lo wa e placenta o placenta ka ti hemi cervix clear hetiang angte hi kan tong vele zo chi no bleeding na salutuk angte kan thei to phi kan zo patian mal som na zara a mual pholo te in ti hian kan la om ve cha
1: hetlai i tho nuwa ti ta ila e khami nau chunga thi na e wi zo na hlam zui kan tiang chi te hetiang ang hi in tong ve to emin eng ang nei indian mun hen nau chunga thi vel a hian wan doi na
2: nau chunga thi hi hei kum som le pathum som pali don ka thok to nau chunga thi hi pakhat chi kan le me ya chu po chu ama condition al an nei ma atanga condition thalo nia chu mi ti lo chu nau chunga thi hi kan le me lo mal som kan do
1: alo om le me ani chuanin hetlai hian health worker tiang chi thi far kon kho chunga na om thovem
2: health worker hi pakhat kat nei mo mei chiania chu chu health supervisor in char sin om hala a ha khop mai ama chaw oma mi pa om turania health supervisor om turani boka khami na pathum kha akop top mai female health worker khan
1: aha via don chu chuan nau nei chung chang te kha rai rai puar ti mai la kan ngai ho em long chu kha ang te kha ani ti tha ti nang e nianga health worker te hian an vil tha via we mi asa tiang chi te hiom em
2: ome o asa hi far kon khu chu ngai han pathum an oma chuang abial ang hi chuanin pakua lai ni ka sia sub center aya na in registera chuan enge case har sa refer om ngai de wa sia ti hela maron refer ti chuan a trol ni chuan ke nin hun pui lama kan lo refer ve le
1: khatia ngai nen in nau pai lai atang ain en kol tha khachu tha takin tuang takin in chuo pui chho thin ti na ni mo
2: ani
1: along om le me in na thoro puya in kom na hun thadak min lo siam saka tuang taka thok zel turin kan du sak chua kun mi pe ka wangin kan lo me
2: ke ni po kan lo me
0: kan ngai thak ta kha pisi lal zom liani staff nurse far kon kom na ania akashwani aizol ramre naya chengte pual huna puan chwa ani hei hi akashwani aizol ani

kan langai thak ta kha khovel boina ti hlania thiam tak mai ron sato kha sil alming moi ani pathian nei hi a tha ti la kan ngai thak chhun zo manga joy zaire moi an aron sa ang

kan la ngai thak ta kha eng kimi ro puinan ti hla ania thiam tak mai ron satu kha silal ming mo ya ni ka in nga na ti hla kan ngai thak chhun zo manga tbc zai than puin ron sang.

Hey hi Akashvani ai zolani zandar somania chanchin tharlang sarzuali longai thlang o central sarkar in mizoram aral tan omte tana cheng vaibel chenga hobu fa a thona sem tur aron ro hmancho sem hna boi pui me kane home secretary puvalal moyan akashvani news aizol a shildanin district sang sang hian bu fa a thona sem tur hi an sem chan mek to tora angai thu asoya seha district bor sa po vi el shwai ze la khyang te chuan kar kal ta ni nga ne tanga sem chan tur khan ram han na asyam thu asoya longtlai district bor sa po do ni la rot sang a chuan chol kar thar tho le ni a tanga sem chan an tum thu asoya kolasip district bor sa po h do tin boy a chuan an district chu an lamwan chet tur thu asoya abek takin manipur atanga lo lut te hian ho an tin tu arenga tun na ya po chur chanpur a an chau na tur ba bas an ra man saka ma se an thul le ni in an soi chu wangin ral tan omza thi chhiar that le phot angai do na a shat thu barsap chuan a soi pontongin cheng vai bel chenga ho bu fa hi awai chuan metric ton sang khat zan ni som kwa pakhat chuang se tani a district tinaral tan omza ta zerin sem ani don ani central waime president pu arlal nge ta chuan rui hlo zuar tu te chu chung kwa khotlang le ram hmel ma an ni thu a soi naktu kalom tor waime dei voi som kwa pakhat na pola thu cha ati chwa a he thu hi soin pu arlal nge ta chuan rui hlo zuar tu te chu atop ra thleng zui tur an ni thu le an lakatlom thei an ni lo thu a soya pu arlal nge ta chuan waime kumpuan rui hlo do bo zuin ma po na satakin an la ti asoya rui lo do turin central waime level a central anti drug squad cads dinin an ni hian mutmu po to mu mal man lavin theitop choin rui lo do na hi an kalpui mek ti asoya hemi ba ka aizo kho pui bek chu mun za a in chenin henga hian cec le branch shai to te shaina in zone anti drug squad zads ten taivarin rui hlau do na an thok bok ti asoi ni chuti song chu san chin tharlang sar zwal kan pon chwa the te chu ani hei hi akashvani aizol ani tuna chuan malthan hun kan lo mang do na tun chu malthan hun a hianin khatla pastor bia zai pol te hlarem moi tak tak kan ngai thau don ani a ma sapera hian chhian du om ti hla kan ngai thla anga rin wangin ti lain aron chun somang tuna chuan khatla pastor bia zai pol ten chan tu om ti lan rem ilaw ngai thang u

kan ngaih thlak ta kha hun cha a liam hma ti hla ani mal than huna khatla pastor bial sai pol ti hlarem kan ngai thame kani tuna chuanin hosana ti hla kan ngai thla anga helai hi lalrin moi li lin ani a ti chuanin chumi zo lalpa i one mamin ka una chuka sha ti la kan ngai thale bok ton ya tuna chuan khatla pastor bial sai pol ten hosana ti hla anrem ilangai thang u